pay, there is no limit. Hela kibao na hela hii ni yako. Hela hii sio ya afande wala sio ya mama yangu. Skills, I am for real. Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako afande John Mwalo.

0: Dania Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie ni toa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Nasema Tony.
0: Tony una jina la pili?
1: Etan.
0: Tony Etan.
1: Yes, Tony Etan.
0: Uko wapi mtu wangu?
1: Niko Nakuru.
0: Tony.
1: Yes.
0: Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara moja peke yake.
0: Leo mna nini nyie? Mumeelewana leo ama nini? Hakuna mtu anayejituma leo lakini mnashinda hela. Ai!
1: Baraka.
0: Mimi naona nita cancel hii yote. Mara wewe ni wa pili ambaye umeshiriki mara moja peke yake na umeshinda hela.
1: Mara moja peke yake.
0: Lakini bado nasisitiza kwamba the more you play the higher your chances. Hii moja tu ni nyota imeng'ara tu leo. Tony.
1: Nyota.
0: 20 yeah. Bob. Una tayari uko na hela kwenye simu?
1: Yes.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Tony?
1: Box number 4.
0: Aha.
1: 14K.
0: Mama we. Hey, hey. Nilisema hapa kuna mihela jamani. Eh?
1: Yeah.
0: Lakini hata kama umeshiriki mara moja umejituma, manake hiyo ni effort pia.
1: Yes.
0: Ambaye hakushiriki hangeangukia.
1: Eh.
0: Yeah. Eh? 14K.
1: 14K hapa ndani.
0: Tony.
1: Yes.
0: 14K minus 20 ni ngapi? 14,000. Yes. Minus 20 ni ngapi?
1: 1,600.
0: Tony, akili yako ni timamu?
1: Si, mbezema wanatoa ama wanaongeza.
0: Tony, 14,000. Yes. Ukiondoa shilingi 20. Yeah. Ni pesa ngapi?
1: Yo. 1,013. Akitu.
0: Eh?
1: 1,013 na kitu.
0: Atina kitu. Yo, umepata wrong kama ni mtiani. 14,000 ukiondoa 20 bob ni ngapi?